0: no. Oh, you for do? Eh, me nim so timi twi moto sa o. E ka kakra bi. Ka di moto ni ba be ku ye o.
1: Me do. We dey fat shame.
2: Oh, ma ku ma moto fe. Na, e do be na wa fa. Me nim so wo se wenu